alhamdulillahi rabbil alamin tambale foori gunoor motax yalla it bu tawé lu muy ndëkë gënë ci suuf moy ay gunoor mbëti tambalé lek di sant sen borom tabaaraku ta'ala yalla mo né nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yërmandé man na saw ku ñu neex wala nuduu bi ñu sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kat yi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siiwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa intala zamanu bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banen lu rafet kenn du ko goob lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf de lim am neexna dadi falu khat buru isit yalla ne xamul la ne wala ajrul akhirati watna ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhir ginna ne pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek duggu ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur duggu kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhir khair lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan maydu gam yalla te dal moyto tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusufa nek fa nak tambali di liggey ba am nak ñaar fukki at ak ñaar manam digënté bañ ko sanna ci ten ba fofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxtul ay waxtanam xana bayam ba nga xamne mom guddé beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko so dom je fatou guddé mom dé mom mang koy xam légui nak duggu nañ ci nawel yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñëw ba égypte fa lañuy jëm fiéti légui luñuy lek seen bay dal leen di yebal ñu ñëw nak misra di jënd ci fañ dañ jëndé nekké fi ñuy jëndé bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci téen ba mo fa lu bur légui togé gang naay ga di xaar ñako sanni won ci téen ba Allahu akbar ñako sanni won ci téen ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dañ jëndé ci fekk bur bobé folliku na kën sa ñun ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ña nga xamni ño nek ay nonam wala ño nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwatu yusufa mbok yusufa ya ko sami won ci ten fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusufa xam leen wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fali hadha ankaru wa dama ci hashatu shawi lil jilalayn jukim ñaaral ba xatum ñaar timir ñen fakk juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypt fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak isat ci ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc denc bu mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu dali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu ne dañuy ñew pour liñ am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy set ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dekk ñu ne ko biladu kan'an lañ dekk señ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen doom
ñu ne ko waaw.

0: ñun fukk la ñu woon ak ñaar, ke gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko. Suñ bàyyi nag moom la gënoon a bëgg. Ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon, ñu ne Yusuf la tuddoon, waaye moom bu ba yàgg la faat woon. Mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii, na nga leen teral bu baax a baax nag. Wax jii may wax tafsirul jalaley ni jukkib ñaaral ba xëtum ñaari téeméer ak ñeent ko juróom ñeent ca la ñëw. Ah ñu dalal ko, ñu dalal gan ña, ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp mi ñu dencoon, ñu natal leen ci defal leen seen saako. Walamma ba nga xamee ne jahazahum waajal na leen bi jihaazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako, xaala nee na leen ittoo nii andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi ala taraw na xanaa gisu leen ni an nii man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan. Gis ngeen ni ma mën a gan, añ ngeen tey ba suur, naan ngeen lu sedd, ataaya ngeen nangam nangam, wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi. Wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan, buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem. Gaa yi ne baax na léegi daal di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg. Fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen ma ko andilut fala kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fepp. Fala kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag. Loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj. Ah gaa ñi xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi midadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaa te ñun la faacilu daañu ko def. Xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ dalaloon Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faailun. Wa xaala wax moom Yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ijcalu def leen bidaatahum seen bagaas yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fi rixaalihim ci seen biir saago yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuuna haa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañu indiwaat xale bi. Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yi ba mu fees delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñu dem. Falamma rajacu ba ñu delloo ila abihim ca seen bàyyi qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi ñun de mu ne am min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jógee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bàyyi naa ñu ne waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jógee ci yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rak ji di Benyamin mom nenañu solo ko yebale buñu démé daan ñu nakal fa arsil ma'ana akhana so ko yebale mu and ak ñun nakal danañ ñu natal wa baat bi nak niru olof lol nakal ak natal
1: nek mu'jisa bo xani bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ñi ngi genn ci ay université yo xamne yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak yaram ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaatu bi nga xamne ñi ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñam rawati na ñun ci yow yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarakallah bo sété ci limet carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu way do ci ak dëgëray bi jëg yeek dex yi ndox mi nga xamne ci asman la jogé té ak mu jot su wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce ñu waccul won daw ñom météo tabarakallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewé ni mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ci lu tammi la ko ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu daal di deeq yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teemb ci kaw ndox mi gis lool ba nopi doomu adama nekk ci kaw yalla moko tagatal doomu adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarakallah jël ci yeen jël jëm naka nonu bayima yi nga xamne ñoom lañ gëlem ñoom lañ nak yalla tabarakallah tagatal ko nit ñi ñi ci lek bi ci war yoyé te bin sar bi dina ko waxtani ci suñ ñaar lu tomb ñu tel tamu bi sar bi dina waxtane ben société bo xamne bi dañoo wonon ginnaw yalla wonon yoonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu doom ji jigen ba bëgguñu doom ji jigen yewuñ ca daal ne doom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi dina wut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mën ko layal te kenn war ko gëm sar mu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekké mo leen ko sant ci walu ay bokalé ay leral bu baax ni ibrahima dañu ci ñooñu ak nim leen soré di remel sam bi sar bi day toxu nak ci fofu dal di ñew ci mushriko ni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yalla da bëggoon ñu topp ko do wacce alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yi tan ñinga xamni ñom lay tan waye ka yalla yi tan moy ku yoyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Fir'aun Musa ak Fir'aun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima du wax legi Fir'aun jeexalul dara Musa amul dara Fir'aun defo wone ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidemi niki yoyu say jintu kay rafet Fir'aun yaakar na yow do ngi safar yalla wone ne Fir'aun ni ni jeexalul dara Musa ni ni yorul dara lamay joxe ma baye Fir'aun jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di foole jurom ñaaral tam bu ci sar bi tege dal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit ci am yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbatiku ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may ñu tabuliku ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha min huruf yu dagto yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko fi kan di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñëk ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak min yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne as ne em wala nga ne a ne em waxe ñoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé m ak r di am ay baat diko wax waye so leen bëggee di adresser di wax yoyu ñangay waxal ñom ñep ñu jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ko ñeen mëni nit ñi bonjour mu dal ni ba dal di commencer di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog yeleb seen lox ci jotaay ba demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha nimim dafa far yok nit ñi ak deglu xamne lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin binna ci téré bi nga xamné lu lèr la té mëna lèr léral yoonu ñub léral yoonu ndëngëté ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamné nak ñom yoonu ñub yi téru leen ñi top yoonu ndëngëté waye bu ñu démé réccu ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañu ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jefandiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li upp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca bero mom dong du soti mune ñun da ngay deg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci bir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waaye duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waaye su dé nak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yi demene ki yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamne dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari meluñu ko ni arab bare ay kalma ñangaan nim bare yu sew sewan nim bare ay laqar ci ak yoyu nim bare tasrif ya maska ya bu demé tekkili buñ ko aje fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyé lim doon saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabiy la ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ne sen teranga la bu ngeen ko samme sam bu li yeen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy la ku yaram nako ma musa ko don waxe li tax waywi wala ftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab degg arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang degg la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna safta lak wele motax ñun ñi ko jino sotandiko sax ci lakku wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lakku wolof ba mu melni mel ci lakku arab le ken ne mëna tabarkal la mudi ngir mo xali mi du ngir mu yam kon la'anakum taqilun suratu az-zukhruf aya ñatt wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ci tassani tere bi man ci allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yeb yeenent bi ali sallallahu alaihi wasallam toxal gan ak mu dakoy jël dara dutu fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol luñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñata fanam enregistrer ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yele ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu ngi mel ni nga ne e elef bam demé ci classe ba taxal fal ni xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat ci demé ni ci yoyu ah kay yëneent bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax huma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibn kasir muy wax ni ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalahi alaa mun yalla day leral maggaay alquran ak tedd nga am ca almalahi alaa ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yegg ne mang ci lawul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo deme ci muqtasar ibn kasir jukki ni netel xatum ñaari témir ak joom ñet fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju na nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jafé lol so ci bëggé dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jëm loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ni lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom ben wer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji bi di yalla am lol lek waye tabarkal la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarkal la kenn ku nek lo dajum ci alquran da na suma yegon da na dajiko yop fi ummil kitab ladaina la aliyul hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax na nan ci japp de ndax fu ne day kenn ku ne man na wat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci tan ni ko yonti baxé won mu ne tim ñep ñu ci bir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nan ci moy bu deugar mom nul dan misali alquranul karim la aliyul hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu suratu az-zukhruf ay ñent yalla neena afanadribu ankum az-zikra safhan afanadribu munnax dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-quran ji safhan ci yepp manam nax dañuy na bëgg al-quran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko nun lañ koy fiyé an kuntum qauman musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeen na bëgg bu len alquran neexul rek duma ko wacc ndax da ngeen na bëgg bu alquran jafé ci yeen rek ma fam ko afa nabri bu ankum az-zikra safan an kuntum qauman musrifin manam lool al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil quran
0: yi ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la aw yalla mo ndax dañu ne bëgg ñu bayyi leen dootu ñu leen waar ndax waarati neexul leen dootu ñu leen fatali ndax fatali neexul leen da ngay na defene bu leen fatali neexul rek duma leen fatali lum leen naqari naqari dina leen fatali lu ngeen weddi weddi weddi dina leen fatali tabarakallah sa doom ji ni ci kër gi ñu la dé ko jox nuwakini musiburo wala sax bala siburu ndax bëgg musiburo du metti wala du siburu nuwakini ku ne xam ne neexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñu fi nekk ni moom sawurun ci léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ni neexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti maa leex ba maa loxo ba neexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jabe wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne neexu leen wex na xaat tànn na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fopp ma def ko ci yéen ba ñu ca mën a jariñu jariñ ci bal nuzakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq noonu la ko docteur ali saboni tafsiree ca tafsiram ba tabarkal sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufia xiina raddahu alawail la halaku walakin allah birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana atafsir alkabir lilfaqri razi Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ ko wàcceeti nee na ñëppay alku waaye dafa yëy rek di leen ci woo diir lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko wax jooju ba Ibnu Kasir di firi ba agsi ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jara settantal lool ndax yàlla tabaraka wa taala yërmandem tax na su bàyyi woon bindee fam yi ca nan ko bëggee woon kon alquran du agsi ci ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm mu daal di ko fay bàyyi moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee gedd rek doo sotti mukk da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya juróom yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bëri waa na bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al ambiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñee wa maa yaatii di musulina dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa luñ ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illa kaanu bihi yasta'zihun lu jël ñu di ko reetaan yàlla mu ne yonent bu mu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yépp nag wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yasta'zihun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu mu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko moo tax asawi mu ne wa hada tasliyatun lahu sallallahu alayhi wa sallam walmana tasalla ya muhammad wala tahzan fa innahu waqaa lirusuli qablaka ma waqaa lak li dal ñu yonent yi li la dal tey daloon na yonent yi nga xam ne ñoo la jiitu woon xaasiyatu saawi ala jalaalayn jukki bi ñeenteel xatum ñeen fukk ak ñeent wa maa yaatihim min nabiyin illa kaanu bihi yastahziun yonent yeeg borom xam-xam yeeg ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarakàlla fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal saloon ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub seenu nag ku baax ko mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po
1: tabarkal biñu sawar ca la nga nek uma ji atihi min nabiyyin illa kanu bi ta'zihun mun yunti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yunti jaarun ali sallallahu alaihi wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tayyi ashadda minhum badsha bi maana ahlakna qauman kanu ashadda quwwatan min kuffari makkah wa a'ta minhum wa atqa ñoo ñaan gënon na juba ji fuf gën leen dang fuf waye wa mada mathalu alawwalin misalum nama dan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fama mujjon ak ñoñ rek lay mujj ak mom wa mada mathalu alawwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci dé xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jubanti mak mo gis te ñewoko dal bul melni mom mak mo gis te ñewoko bul melni mom koñ bu na ñaari mak rek mo fay am mak mo xamné boko xolé ñé ko ci namel ak mak mo xamné boko xolé bo sañon do melni mom képp ko xol nak xamné bo sañon do melni mom bo xamé programme bu yow nga téggiko waye ko xol ni ki suma sañon suma magge melni mom bu yow nga jël programme yalla man na la def nga melni mom soko melu témèr bu né témèrit wa ni tudé 100% dang ko mëna mel témèr bu né juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at nga tawakkal la ca nang ko bëgge won wa ma ba mathalul awwalin kon ko gis ku né ñé ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jëmal jatt ay tankam so magge rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñere di yalla ñet nga len man qalaqa as-samawati wal ard kan mu bin asman asman yi wal ard ak shursi lajal laj bi neena foko laj rek la yaquluna dana ñana qalaqahunna bindna len al aziz ko tedd ki nga xamne lu ko neex sañ nako def al alim ko xam ki nga xamne lumuy def lu nek du ko tek ci ak ñumte lepp lo xamni def na ko rek ñing koy tek ci xam xam bo xamni bi mom may al aziz mom may ala hun bindna len al aziz al alim wa ñaaritu al aziz al alim ndax bu nit amé al aziz te al alim nek fa limuy yaq ëpp limuy defar bu nit nekké al alim te al aziz nek fa limuy yaq ëpp limuy defar yalla day bolé lék lék ay tour ci walu touram yi ni mu ko bolé fi lék lék mu dindil alif yek lam yi dané azizun alim lék lék mu def ci lam alif yek lam yi ni al azizu su baba limi tekki moy mom rek ka mel non al alim dama da bëgg ñaaré dañuy yëm rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoot ci ñom wala in saaltahum ay jangunul suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal suuf si mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al arda mahdan mo len lalal suuf si talal ko mu melni ab lal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf si lolu ci katanam defu ñu won ay demane ne ku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambule genn aduna ak legi armel yak ni fi sugul te la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teud tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dekk bi bo moytul bu suba li ngeen nan toxu bi ci dekk bi dafa jef ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war
0: وجعل لكم فيها يالا ديفال لين سي سوف سبلان اي يون بوكو ني سي كاتنو يالا مو داف سي سوف سي سبلان اي يون سو جوغي في دي جيم تيس nga xam yoon wi ngay jaar ba ciess bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilma xam yoon wa ngay jaar bo beugé jalandar xam yoon wa ngay jaar budé kaolak nga xam yoon wa ngay jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax li ngay xamé yoon wi su dañoon ci yoon ya duto ko xam ndax fo jaar fu ne rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal dikoy def ci sam xel sa xel mi dal dikoy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ daak ñom seen yoy da dal tambalé jaxlé di laccé kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé rek dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kim kanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma len jaay ci tingeej dugg ci bir geej gi mu bayila fa do xam fuy penku bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu dugg ci bir geej gi sala bu jullu jotam bu ko nexe mu joxagn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci bir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fum jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etat yi toxu be dem feri leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moy tul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga guddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadari su fekkon doom adama la doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rod rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ ndawku nday yi tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndab li carotte yek nawé yek yep ñu jël ko lool tam dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolu mom duggu ci fek mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeengi jup bu tambule taw da koy taw ba mu jex tabarakallah lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ni nit ñi ñoo dal beuti wul seenu programme teureli manam yalla taw ci wër wi di jéxal taw bi ci wër wi té diko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawon ren li soko naté soré bi du soré lool wayé su fekké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mana dekul lam lamuy taw legi lam lam lam dan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom
2: ila noor jeme len ci genn leer ndax leer gi mom genn la yalla tabaaraku ta'ala rek mom moko bi'izni rabbihim ci ndigal sen borom ila siratil azizil hamid jeme len ci yoonu ko tedd ki yoonu ko sant ki modi nit ki bu ngi koy wo buñ ko jeme ci sirat muhammad wala sirat ken ñing ko jeme ci siratil azizil hamid ci yoonu العزيز كتبك دي الله كيون الحميد كسمتك دي الله سبحانه وتعالى فكذا سني برام من يكون ظلمات لمنم يوي يلي جيني تي لمنم يوبنا تي لير موي تغيير موي صافي غوغ ني لاي صافي تي كيغا نيكون لولو تاخون سالي دون واتي مكه دون واتي لما فوتي اك اك نيات سالي دي واتي رك نير صافي جيسني نيت ني صافي لين گمون paspasi soppi teyini soppi tasawur yi yo yalla sa doon liggey limu nappe ba ñew makka nak ñu ñew ci orientation yi te moy li ngeen wara def li ngeen wara def bu len def li lola moy akho an kon liko tax ñew moy li ci xojjan nas min azulmat ila nur ñew li ngeen ñann mba kenn mba sen doom adam ba aduna tukki bo deglu alquran rek mu gennale min azulmat lendem yo meena nek alquran ñew na pour gennale ci te kum jël ci lendam ko nek rek do jëm ila an way ci ay leer dedet ila noori ci genn leer rek ngey jëm kan moy al aziz al hamid moy allah yalla allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li asman lepp wa ma fi al ard momom li suf lepp wa waylun qurumugal nak lil kafirin yefal yeko mom min azabil shadid ci mbugal gu metti ana ñan ñoy al kafirun yi nga xamne ñoo nara mom azabun shadid mugal metti mom allazina ñoo yi nga xamne yastahibuna al hayata dañuy sopp al hayata dunya dundugu jege gi ala al akhirati tek ko ci kaw al akhir bi maana dañuy tan yufaddiluna wa yukhiruna al hayata al fa'ita wala al faniya ala al hayata al akhira al baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal leen dunduk al-akhirah jangon ngeen ko ci sabbesuma bal tu'thirun al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañu tan dunduk aduna mu gënal leen ci al-akhirah mo gën te mo gëna def wal-akhiratu khayrun wa abqa kon yeefal yi nak yalla bokku na ca seeni melo moy yastahibuna al-hayat ad-dunya dañuy tan dunduk aduna bi ala al-akhirah te ko ci kaw bok al-akhirah dunduk aduna dal mën gënal gokk al-akhirah waya xiduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamna'unahum an din al-islam wala wayamna'una an-nasa an din al-islam di walbati nit ñi bëgg ñu andak ñom ci tan giñtan aduna dañuy tan aduna bëgg ko ba nopi waye buñu sañoon ñepp andak ñom ci bëgg aduna gogi lolo aduna ci yeb lolo la di bëgg tere moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna ñu nga bëgg aduna waya bu xonaha te ñukoy sakku nak mom aduna ay wajjan ci jann yatlubuna an takuna dina llahi muawwaja litwasiq ahwaahu waya bu xonaha ñu diko sakku ay wajjan ci jann bu meena batay dañuy bëgg dina yalla ci di jenn fekk ci leen ñom bima ana oliyenu adopte dine dañuy bëgg dine adopte len dine dal dañuy bëgg lo nek lu nek ñu dëngël la ko bam rafetal la li nga nek jigen ju nek goor gu nek mak mu nek kenn ku nek yalla nek ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew walbeeti ku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seen melo ulaika ni melni diko deflu ak ñalan koy defal fi dalayim ba'i ñu ci sank go xamni gi sank gu sori la yalla neena ni ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tam le yoni yunit balé min rasulin ci ben yunit illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yunitam li bayina lahum ngir mu leral len yalla musnu yoni ben yunit ludul lak wa aw xetam di lak li yunni yunit bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral liko yalla jox iman yalla di yonni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla di yonni yonent serer ci ay fleufuta yalla di yonni ben yonent bo xamni ci bir yonent gi ñi la yonni lañuy lak bokku tak yi ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy yi sew nit di wax moy lamin bi lay wax nga man ci sotteniku lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nak iman sayyisanu khawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la ha waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab té 3% ci bir juma ji dékku ñu arab hatta ay ci ma sax ñu gëna dégg ci ay arab ñu ñëw daal ni nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yépp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoom dimaana ulama yi fi lañu gisse ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olof yeneen ñele nak ne ñoom mënu ko wax ci olof indi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yoni min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fil umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة ما تقب يونت بدو أم انتر مجار دي وقت يوني يونت بدانا ننغم من نيال ننغم يوني يونت بدانا ننغم سوكرة فيه بيونت بقى يلي وقنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكا نياخ سانك كوكا نياخ موجرة نيوم نيو جد جواق جاتوفكو ويهجي موجبالي ma yeshaw ko ko neex mu jubal ko ko neex it moy namuy deg je wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul ma yeshaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu deg bo moy tul ñaar ak yi bokale way ñu def ñepp duñu bokale kon bu abdu lu ñu waxe fi yudul allah ma yesha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le wayen ci ma yeshaw mu jubal kiko neex su ko defé dañu deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yeshaw idlala wa yahdi man yeshaw hidayah ala ma sabaqa bihi qadawuhu al-muhkam su ko defé kon yunus ya alim salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus dañuy jubanti aka wonim ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudullahu man yasha wa yahdi moy jubal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu njumte nek alhakim moy ci xaran ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tax suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joggé gi dem ca magal ga yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci teyit yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi te bobba nek ca suñu serigne cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wer ni ko mbok yep di and di ko ñaané yalna ko yalla nangu
3: rahmanur rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تفسير بسن بوك علي نفال عندك تي والو خار لوي سن بوك بابا جا رجل يا مولين دي انديل سن تفسير القران الكريم
4: لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين
3: مباك ني دغلو ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacci makka di jangale li sar yi wacci makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ye ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid woné ci bir ne moy allah allazi lahu ma fis samawati wal ard bi mu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ñoo xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi nga yamon ci aya joju wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al aziz al hakim wara dore tay ci wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qawmak mudi ayeb jurom ci suratu ibrahim kon bi yalla woné mom moy kan woné né ci ayeb ndëk ji mom moy al aziz moy al hamid woné ci ayeb ñentel ji né mom moy al aziz mom moy al hakim tay dañay faral di tije ayi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bimu woné lolou kon day daldi indi nak yunus yi alayhi msalatu wassalam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaaraku wa ta'ala di lo xamné ñom ñoy jëlé ci yalla biñu andil ñoy jëlé ci yalla biñu andil waye nak buñu jëlé ci ñun di yëd yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jele ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligue ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunitii tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yunitii bi nga xamne moy yunitii yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olof ñing koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor señ foro ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme mom nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lende mi ila nur jeme len ci genn leer so set lo kero biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yunt yuyu alayhi msalatu wassalam wala alayhi msalatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañ bok aduna yeb cipp kuy nasu ca ngay bok waye musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumir risala kon akhrij qawmaka jinnel sa mbokk yi min az-zulumati ila an-nur ila an-nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngeen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genn ci lendem dug ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolou ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genné an-nasa min az-zulumati ila an-nur moy ko bëgg joge ci lendem yit kon su boba dem ci leer moy alquran mokay man nit ñepp alquran mo ne leena jël ci lendem ci ay lendem yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendem yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendem bu fekke ne yunuti alayhi msalatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lendem yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geejgi jeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunusi alayhi msalatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunusi ak senu jangale ci lendem ngay faat ci zulumat yoyu ci ngay faat ku len deggal na ku nek da ngay la di genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo jinn ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumat ci ay lendem ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunuti ali musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mai da fatli su nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani yi mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar ga yu len di wonne yalla rek ka yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fan yalla yi la ayatin ay mandar ga yu len di wonne yalla rek ka yalla ndax fa yalla jaaroon nak ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day yone na yalla rek moy yalla te yonenti yep liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawo joj ni koy wax nak moy yununti yep ku ñew dang nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppene door ne musa rasulullah wala ngana la ilaha illallah isa rasulullah wala ngana la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yununti don jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandarga yoy wonene yalla rek ka yalla ñim koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siqa yoy nak sabbar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari gut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni

0: ngana ca bi ca ne balala ñu yon febar wa farguri febar afala akunu abdan shakura ji yonti bokuna ali sallallahu alaihi wasallam shakuri nak moy ko xamni ki surir la won ak jinni ak sufure ak jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko bu ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kenn yegul ni reer nga ñak ba noppi kenn yegul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tollon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ ci sa nuñu kay do ko jema jeexal muko ndax tan lo muñ rek day xey rek nan waaw waaw lele fi won li kulli sabbarin shakur nena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamni da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej tay tan du diit ci bëlbe xana nek ci kaw rek mune kon suko neexon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp numu ko jëlé legi aw wala bok suko neexon yubiquhunna mu ray len ñoom ne ca bato yépp bima kasabu ca lañ fagu ci ak jibadi bu maqtarafu min jara'i yalla neena suko neexon ko wara ak bato def ci lo xamne lu yalla téré la fa ngay faato aw yu joxu nabi bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karas bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asamaan laalu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla maam ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelel la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow bi xofu na bi maa kasagoo ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xofu na bi maa kasagoo kon pomme yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkal la ca xew mën ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kathir wa yaafu an kathir nee na it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cay li ma leen di baal lim ñuy baal yàlla na ñu baal te sàngu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kathir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluwut suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluwut rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tupp rek génn àdduna su ko yàlla defoon noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ne njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laag ay teen yoo xam ne du ngeen tabbu mukk mukk mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kathir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cayli ma leen di baal wa yaafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi
1: di werante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xam économique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xam mom walu science la ki xam xam mom kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da nga gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lool ña ca l'islam ñu ñuy islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla ne na wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li won na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi won na yalla kenn la dafa bari li lo wër lepp dalay wone allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne waye nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubulu aduna dong la kon yor ta tax nga yekut sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse mu ne ko innal insana layatqa ar-rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yeegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus tibbi alayhi salam daldi jël lool motax bam jakarlo waji fëgg dënam liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunus tam nako yow yaay kan yunus tam nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yekati mbag di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wama inda llahi la fa yalla dañ ko munte multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wama inda llahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoire bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla dem la fi may iman dem la fi may taqwa dem la fi may njambar dem la fi may ak wiire meniko yoy uma indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñu ñoy xadi nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna sunu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal len ci ay jikko yo xamni xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabarak wa taala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy sen melawu ñeuk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku de da nga dekki ñu wajal de tabarakallah wajal dekki yewar seeni jikko lolu moy sen melawu ñeuk lil ladzina amanu ñel na ñinga xamna ñoo gëm wa ñaaral ba ci sen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen ku dul yalla ci yalla lañuy wéru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yi la yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkul at tawakkul bokut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonent bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war dele muneko ana gelem nga muneko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yonent nako demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi dor ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugur ba nga bokko ko dor ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox bam dundé ko xeyna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu mel ni bokkaale, lu mel ni lor sa ñaari woyjur ci bakkaar yu mag yi la bokk, moom lañ tuddee ay kabair. Bakkaar dañoo am saghair ak kabair. Saghair yi mooy bakkaar yu ndaw yi, boo ci defee benn ñaar mu farruy, ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag. Waaw, ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fii ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm. Waaye li muy tuuti tuuti, bu la Sénégal yépp joxoon ku nit dërëmam, da ngay daal di am xaalis, bokk ci ñi fépp xaalis. Bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko, waxuma daa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaari noonu la, boo fi defee bakkaar def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaar. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yépp rek la ñuy moytu, ndax dafa guux ca posan baat daf taa naan ba biir ba fees suréewuñu, yépp ay rey. Ejitani bu ne kabaaril ismi wal fawaahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibnu Abbas mu ne ak zina, njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nii su koy defee, yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtaribuna kabaair ismi wal fawaahis wa iza ma qadibu hum yaghfirun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibu hum yaghfirun, saa boo xamee ne mer nañ jéggale. Waaw, saa boo xamee ne mer nañ jéggale. Waaw, ndax mer dafa jege borom, te it sheytaan day xam ko mer, man koo dugal ci yum bëgg te dugg, man koo jaarale fu mu bëgg te jaar, man koo soppi, man koo wëlbati. Moo tax soo meree ba noppi taxaw jéggale, yow ci jàmbaar yi nga bokk. Asaab yi mu ne lii day mooy makarimul akhlaaq atajaawusu wal xulmu inda xusulil xadab. Tabarkalla, imam Shafi'i mu ne manustuqdiba walam yaqdab fa huwa ximaar, mu ne ku merloo ti miroo mbaam nga. Shaair ba ne wa xulmul fata fi gayri mawdicihi jahlu, laa biir ci foo xam ne fii du fuñ la fuñ war a laahi biir ak ndof la. Kon nag mu ne su ta ñàkk mer, waaye dëkk mer baaxul. waaye soo meree it nga jéggale. Yonent bi nee na laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda alxadab, nee na mer du jàmbaar du ub làmb ji, waaye jàmbaar mooy soo meree nga mën a téye sa bopp.

ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def wa yakhiruna ñu daldi rot lil azqani cepp dia yabukuna di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak tarahlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujud la nek ñettelu sujud buñu joge ci kaw ba fiñ ak sini te waxon len fukki sujud la ak jurom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat timir ak fuk ben mune yonenti bi xol waxal ud'u allah jamulen yalla wala ñaan len yalla awid'u ar-rahman wala ngeen ñaan rahman ñaar tur la allah ak ar-rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sanu tuddu ñi nga xamne daño bañ li nga xamne modi al-quran dañu nan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëkk wutal turu ar-rahman yonenti bi yalla ne ko wax len ne ñaan allah ak ñaan ar-rahman ayyamma tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar feleku na ngeen xamne yalla momom al-asmaul husna turu rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar-rahman dong wessuna turu yi matna ay turu yu bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk ak waye jurum ñun fuk ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundu len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug aljanna ud'u allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy ar-rahman moy ar-rahim moy al-malik moy al-quddus moy al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law anzalna tabarakallahu suñu borom subhanahu wa ta'ala mang ko ci bindu ak itam so den deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law anzalna hadzal qur'ana joju lay jang diko doore ci huwa la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa ar-rahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ci law anzalna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafit biha bul kusufe bu mup fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam yalla da koy wax ci alquran ne ko jël khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga batu wa salli alayhim da ngay deggit waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim bu ku tag wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defena ne ñila ci tontu waw ñila ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul qasufel ba kenn du ko deg noy def nak wabtakhi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak sufel ko bum sufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga waxina alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fil mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul ken ko jotali biri bimu koy peintir peintir bu bula bi amul ko jox peintir

alquranul karim nek sar wacc madina nek ñaar téméri aya ñu fass ko yene tafsir niko professeur waxe legi and ak ci walu xarla wi suñu mbokku abdoulaye ciubu di ñaan yalla yalla ñu defal tawfiq ak najah ali imran sar la bo xamne madina la wacc ñuy deg alquran ñi wax ne sar bi ma nga wacc makka bi ma nga wacc madina sari waccion makka am luñ don def sari wacc madina am luñuy def sari wacc makka moy dañuy ñew pour soppi li nga xamne moy aade yi wala pass pass yi wala gisini yi nga xamne du lo xamne nonu la aduna tedde tabarak wa taala ñew don dindi yoyé pour indi fi gisini yo xamne ak pass pass yo xamne mo yu jup budé sari wacc madina moy yo xamne day jangale walu tereelin li mo dagan wala li mo haram mom surtout ali imran mi ngi wax ci ñaari tomb yo xamni yu am solo lañu muy tomb pass pass ben bi di tomb tashri' rawatina lo xamni mi ngi aju ci walu al jihad fi sabilillah so jël tomb bu ñëk bi nga xamni mi ngi wax ci walu pass pass dafa ñew ngir saxal al wahdaniyya manam ben gi yalla nek ben di saxal an nubuwati moy yalla moy yoni yonenti ali sallatu wasalam di saxal deug nga xamne alquranul karim deugunako ak itam di tontu ñi nga xamne ñoy ahlul kitab ci walu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekkene suratul baqara dafa jëlon la nga xamne mo jëmon ca yu ñëkkay moy al yahud ki di Ali Imran mom daf koy aw ci geneen côté bi mom jël li ñu tuddé an-nasara ngir itam andi ci lo xamné ay tektal lay doon yu leer nañ yo xamné al-Qur'anul Karim sa bu wérante amé ci mbir bu ñëwé lamay andi mom al-Qur'an moy li nga xamné moy li ci gëna leer ndax li nga xamné moy Maryam wa Isa alayhi salam amna lo xamne alul kitab wax nañ ko ci alquranul karim da cey bëgg leral lo xamne lu leral lay doon inshallah subhanahu wa ta'ala waye bam na pe ci lolou nga xamne moy xaju sar bi dafa songu benen xaj bi muy ñaar lu tamu bi mu jëmele ko ci wallu waxtaan ci li nga xamne moy faratay aj muy lo xamne doomu adama yi ñi ngi toll ci fimna ci diko wajjal bam ci joge mu dugg ci al jihad kër kërri bam ci duggé mu dugg ci wallu liñu tuddé ar riba joge ca dugg ci ñi nga xamne ñoy am alal te duñ ko nango genn asuka tomb yoy yeb sar bi dina ci jaar insha Allah subhanahu wa ta'ala waye bu ci joge dina ci jaar ci walu wo xamne walu gaawle don ci tunk muy waxtanal ñu ci ghasawadi te moy xare yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali dan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñeuk bi di badr julidi ñoo ci gagne xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagne bi nga xamne moy badar ñu gagne len ci dafa am lutax ñom ñu gagne bi di uhud dafa am lutax ñu gagne len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeul nañ ci nawas ibn sam'an muné deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam muné yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi alquran indi ñooñ alquran ñi nga xamni ñoo daan jëfé alquranul karim surtu baqara ak ali imran jitaleen ñum ñepp ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamni moy yir bi nga xamne bëggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nan juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham
ak Abu Haris ibn Alqama. Abdul Masih mo nekkon sen njib, Ayham moy kiñ dan disol, ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon sen fure. Ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi. Am ku ne ko Isa huwa Allah, mu ne ko Isa moy Yalla. Biñ ko laaje lutax nga wax lolu, mu ne li annahu kana yuhyil mauta, parce que daf dan dekkal ñi faatu. Kenen ki ne dedet huwa ibnullah, doomu Yalla la. Ñu ne ko lutax, mu ne ndaxte lam yakun lahu abun, amul bay. Kenen ki ne innahu salisu salata, moy ñettelu ñett ñi. Ñu ne ko lutax, mu ne ndaxte Yalla moy wax ne fa'alna ak qulna, def nañu ak wax nañu. Mu ne bu fekkon Yalla dong na du wax fa'alna ak qulna, day wax ne fa'altu wala qultu. Yunusi bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangal ma rafet ma baraj baraje wulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yi ngi xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy Isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu naa kay mu ne Yalla kenn niruko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne Yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi Yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana du yeen yeen ne Yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul Yalla nak dana lek dina naan Isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi Yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan Yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim Yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu Yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ci sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay jurom te falayam moy ka ha ya ayn sad wal ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci suratu fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolu ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baat yi bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng bi ñaan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it
do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom al qur'an moy wax deug wacce al qur'an bil haqq ci deug deug tax al qur'an wacce al qur'anul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won al qur'an bi al qur'an ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy al qur'an bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga wacce won ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sak luñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mu ñub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga lako ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bing ko gisee waji li wax han manam pourone len ni am nga sans lo gisone ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adama yeb ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tekki lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy al haqq wal batil teri bi nga xamne mo takale li al huda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te al murad bi al qur'anul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir al qur'anul karim ndax def na won legi nazzala alayka al kitab legi mun wa anzala al furqana ta'siman li sha'ni al qur'anil karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken mu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u defna shay defu ci alif defu ci lam
moy dalal lu mu tuti tuti lu mu reere du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asmansi hol ci yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko neexe motax ku ñew ci aduna ci yitt sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kudul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte kudul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so am xaliss day fet bimu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batili su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beure retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 rakka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 rakka parce que da nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 rakka la laaj lo am am jot yalla 4 rakka la laaj ci tisbar waye lo son son ni nak ñent rakkam yoy mom namat rek tabaaraku ta'ala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaaraku ta'ala yalla huwa allazi moy ki nga xamne انزل عليك ما واتي الكتاب تير بي ديال القران منه امن تي القران ايات ايو خمن محكمات دنج لينا خريني هن ايه يوين ام الكتاب نيو ندي تير بي ايو خمن محكمات موي اتي بي تي نك موم بوي جان رك بي خم لي مي تتال فيه ايات بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yalla ne nazala bokay jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mingi bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay yima waxon alif lam mim boni alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limuy tek xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy ki nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis pin ci taxaw lu melni gennuk ya'juja ak ma'juja kagn lañuy genn nak nu ñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim ba yi limuy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak le mbir mi nek daganak daganut aram nak aramut salawatullahi wassalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan daganak daganul aram nak aramut ngir ñaka xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la it nga bayyi ko fa lu aram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatun muhkamat ay yo xamné dafa leer nañ
hunna ayoyna umul kitabi ñoy ndey téré bi manam ñoy ci faanu téré bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamadi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamulen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ak nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakata lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitabi ñu ñe ndey téré bi motax ñom tam ño gëna bari fa amal ladina ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek sen xol zayqun ak jeng sen xol dafa am jeng manam wirgu wel talak neku ci ñi def ñom fayatabi'una dañi top ma tashabaha minhu laniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga neca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoy yi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla neena dedet bayyi len ko fi bu ko defé ngeen yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day tax jitu ngeen jëm ko xam islam nanguna nit ne ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut te iddu teñu na te ko na yu bax waye nak islam du lo xamne da nga fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasallamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamone nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci dutel l'islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mo nes nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab ye dam ko dag ko def ko ay bindukaay beug bind samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolu tax yalla ne kon nak legui da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lolu nak moy alquranul karimi jarut muy tolni ay tire yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ño xamne dañuy top ma tashaba aminu ibtigha' alfitna diko sakko fitna wa ibtigha' at-ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wa ma ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kun yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du kham ta'wiluhu lam yatak illa kurdi yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiqun fil ilm waye bone wama ya'lamu ta'wiluhu illa allah war rasiqun beug ne war rasiqun fil ilm ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayjinil tude wama ya'lamu khamul ta'wiluhu lan la yoyu di tekki illa allah kurdi yalla fofu may wax taxaw kay والراسقون في العلم نيجي سي خام خام نيوم خامني كان موي يالا خامني نياخ جي خام دولن واني دارا خامني خام جي دو لونيو خاملو ньоญو يقولون نيوم دنج نان رك نون دي امننا گم نن بيي تي ييغا خامني مونيو امننا گم نن بيي تي الف لام ميم امننا گم نن بيي تي حاميم امننا گم نن بيي تي طه بعد نيوم گم نن كو كلن بعد ني مانا تيكيك يي مونتا تيك ييب من عند ربنا مڠو جوغا فو سن بروم lu ci mëna xew dal baaj yi nga xam limi tekki min indi rabbina baaj yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu naan xel nak itam waji dana dem ci yass rek parce que amna auto dedet auto rek taxu tu dem ci yass parce que carcasse kesse mën do dem ties fokk auto bi li la ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ties do ra mën dem ties xel tamit nit ki duté tay ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru
ulul albab ñi nga xamne am nañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ayo yoyu du wañu dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dem suñ ko ënde ci aduna si indil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga di ko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

kun japp ci atti wulle mom fofa ngay dem anata waye nak do fa am ñaari atti wulle wala at deede baaw ya mukk bismillah fa dogale dal bala nga fa am fukki fa nak juro ben ñu ray la mba ñu dakk sa lox mba ñu jël ka def waye duñ la fa denc la jox ci ngay lek dila jox journal ngay lire dila jox mal borom ngay dox dila pintiral fa nga dekk defal la bu noy non lo ngi islam xam da nga toj ray rek mba ñu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa niixut legge kiyam ba niiru tek saxul ko lo lo islam ko mo lon kon wa takhrujuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di fa bil ismi ke tek ko ci bakar wal udwani ak nono yalla mun wa in ya'tukum qusara bi sen bokk yi dikke ñu japp len ay prison tufaduhum ñen joxel len xaliss ba jox len wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genni len genni gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yeen len digal yeen joxe xaliss pour jox len yalla mo bu len ma jaxal nak ngeen di jappé ni tik ko ba nak jogo ci legui di ñaan intervention pour genné ko ne bu len ma jaxal digal di baax ci kitab ci lenn ci téré bi

ay fukk ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifi nak yastadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku fanku manam ni ci ko reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra may sar bi gëna bari ay atté ak yu sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yele ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni lu am nit ke lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindi kat yi dañ ci dul xoos dañuy yam direct ni lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangi al qur'an mom min suratil fatiha ila an-nas yim fi wala yeb soko boole day wonene dama adama ken du ko force ci jëfum yimuy def daf ci am yo xam nañ ko ci baye ak hurriyat liberté go xam dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngëte du kenn yaw yor sa bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug posu jambur ñu nan yalla ko xeer ci jël yeuf jambur dede yalla du xeer nit ci lu baxul ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci ñep fa inma yahtadi li nafsi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñep sant yalla wa man dallaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ëllëgé nga na yalla ne waaw wala atasiru du bakaru wasiratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añu bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuk li nak abluwala bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al-akhirah loi adun nak loi natir bi moy daw moy al-qawanin al-kawniyah fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci adun ay du yam ci bop borom loi bay daw al-akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la al-quran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khassa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su al-akhirah wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci al-akhirah loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba al-akhirah mom dong na tabarakallah jigen jo seen muy soli gatt na la wor ni ba al-akhirah mom dong na wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wor ni ba al-akhirah mom dong na gor gu fi lettu it su al-akhirah yow dong na wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamné ki jigen la taba ak jigenam kon bako gis xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa reuy ba nga xamné yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xel wa rasulan ab yunent xel wa ñew neen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xel wa lank nañ nak ne duñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daal ne yunent ba takkal say bagage nga genn seen biir ma jappelen ñom ñep duma len yunent ba la tak ay bagageam suñu borom subhanahu wa ta'ala daal len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci ci njangine amarna dañuy jital mutrafiha noskaria yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan amreru amarna dañuy jital mutrafiha noskaria
manam mutrafiha banexu kadya ni seen xel li nek ci banexu muy alqada wa ruasa su ko defee ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yooyu ñuy topp fiha neena ci réew ma fa haqa alayha alqawlu yi waxi yàlla ja daadi yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammarnaaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu al ko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min al quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux al qurun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak na wu xeet ginnaaw nuux yàlla alak na wu xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarkàlla ku mel ni namrous ku mel ni ay moroomam firaaw naag ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nekk seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rabbi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkàlla yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg suratu israa yi aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg ajjalna lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci adduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla nee na koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yuusin muy kër-kër yi adduna tax yàlla mu ne kooku ajjalna lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne adduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye liman nuridu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye suma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag suma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarab jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandu yàlla subhanahu wa taala moo tax adduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkàlla suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sip jiin te sip bu kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkàlla dal yu kowe lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku sam gi sëriñ bu wokk ba mu ne ne ko yow mii day yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yoo ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla mellu booy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu séenee moromam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor almit gu tooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almit gu tooy googi ndax bis bu almit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabarkàlla yàlla neen wa man arada al axirata ku al axira tax a jóg wa man arada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jag la bëgg benn wa saaalaha mu lëggéeyal al axira saayaha lëggéey ba ca yey ñaar adduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw moom amul jafe-jafe al axira nag yàlla daf cee teg ay chart mooy man arada al axira muy al irada muy benn ñaareel ba wa saaalaha saayaha mu jëf jëfi al axira muy ñaar ñetteel ba wuhu mu'min fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla ñett yii mooy daje ci mbirum al axira léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du lëggéeyloo kum nar ta fay ah kay yàlla dana lëggéeyloo nit ba noppite du ko fay loolu la alquran moom loolu la xam wax jee nag waxina wolof la waaye al axira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw al axira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax al hataka hadisul qashiya wujuhun yawma shin qashiya luñ cay teg aamilatun naasiba waaye tasla naaran xaamiya lu tax ndax chart yi moo matut
yalla fi dalay wone lu way liggey liggey bu sarti mu tuddu yalla xiyamé do añ wa man arad al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arad al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyisu won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo moytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo moytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani ba gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gëm aduna dong ak ki gëm alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haulai ak ñi la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci sama yi borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lumu ji saggan bu yore 1000 francs nangu lolu lay tektal yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik muk ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah yeeng le nak senegal le ndaysan di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waan nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yunus bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la yalla mune umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lam ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mune xolal aduna nit ñi gënante ngi seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ngi seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bopam waye yum momal bopam la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unsur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah nga gis ko xamni tay muy dem auto ko yobbu ab passero mo ko yobbu bu buntu marché gaare fu mu dugg yëm nga dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot del marché tabarakallah xola rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yëm sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu dinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lende fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan
ben wayen ko tim ak étage bu kawé waye néna bu yamul xiyamé da nga gis ko xamné ki pantéré bu xat ci lay dëkk di uppu sonu lool nga gis ko xamné ki tabarakallah étage yi mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal mu ne su ngeen bëggé yi la taj'al bul def yow mi ko bëgg ma allah di bolé ak yalla ilaan akhara benen yalla surat isra ayat ñaar fukk ak net mu ne bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilaan akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolé ak yalla ilaan akhara jenen yalla soko defé fa taq'uda da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccel tabarkal de nga ni surtu israël di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy ku ñuy setan ko xamni ki lu dugg yalla def na man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla setan te la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defé lu dudd yalla yalla fa taq'uda mazmuman maghzula tabarkal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yunus yalla musa alayhi salam joxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci al isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surtu israay ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidaini ñaari wajur diglena ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lang la ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur nak fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan nga yore sa ñaari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te sey wajur amu ñu dara wala xam dara te sey wajur xamu ñu dara nda nek ci dara te sey wajur nekkun ci loola sa bu defé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaari wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yaw nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétani mo lay jëm won ni ñi yalla su terrieru yalla mu ne su baba wax day bari té am magga day bari wax magga ñu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yoon kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur yi dal wu jigeen yu dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké kuma na tontu lan nako waw dana joy goudé sama juru mago dana joy goudé mon ko adiren mbacké mon ko demal topoto ji ndax yow da nga joy goudé ba téko nelaw comme mom tambulé goutu joy rek téggul lu metti tabarakal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek nga xay uff te bo nako uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax jadduul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadib wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd
waqfid lahuma nanga suufeelal leen janaaxa dhulli mbaggum toroxlu min arrahma mbagg mu jóge ci yërmande waxul deeleen ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàll nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soosu yi suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu bare bare bare yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom wax itam raang oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum seen borom moom rek aalamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko. In takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seeni wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuguñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonent bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daa rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf kepp na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf kepp ma tax waaja dafa xëy ne papam daf koo lakkal daa di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti ceeb ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu daal di ko fay wàcc bëgg a dëpp bàyyi daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day fànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fiy teg. Nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa day fànn tabarkàlla. Kon yàlla aalamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina ghafuura yërëmikat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qadaa rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggu mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppee sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne niit ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am
buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga koy jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaay muy ñaari wàll mu jox ko agniyaay. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yaag miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira. Raayta alladhi yukadibu biddin fadalika alladhi yadu'u alyatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Koo gis miskin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmul alaxira booye ba nga tàmbulee ci moom, moom gëmul alaxira. Kon miskin moom it dafa am àq. Moo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la, foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bindal na fa ci say wayjur, noppi ci say mbokk, noppi ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam di la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee, tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ki 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sa bilillah ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bay mujahid nee na bokkoo ci mubazirin yi. Yàlla nee na wala tubazir boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw, tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax lii wax laa, daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka la wax nga jox ko. Kon boo joxe

xeyna tekki xelum kesse te alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sank neex naqari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xirign foko fek mu deung wamay nitel falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung deung waliyu murshid moy nit ku amul xirign ku nek tabarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ non nu meuna def am xirign leg leg nak mo am xirign bok dafa dekk ak mam wala xirign bu ko sari wala xirign bo xane bi ño bok xeet wala serigne bu ko bokut waye doomu adama jir dox ju amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba cheitan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral dañ ko seen muy waxu li fek nekkul wali mursid mun ta wax kenn mun def mun ta tere kenn lu mbay lolou alaf di wax waju seen muy waxu li fek duggo serigne bi rek jappale dug serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la wurni ak yenen xeyna sax leen lek bo di deg oustaz wala yu demeni ko yoyu batay yaangi defek nek gulo wala mosit ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yor ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi murti irshad muy nit ñi jup gënal la yalla lu mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tambale mëna jubant nit ñi waye ku leen yor ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reere reey wali di nek lo xamne li l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi nga xamne man azali waliyan faqat azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer guerre ci hadithul qudsi te ñepp nak ke daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fahtanu bi harbin min Allah deklarna len ger fele min man azani waliyan faqad azantuhu bil harb kon khali yalla nena wa tahsabuhum dalalan bi yakare ay qazan ni yew nelawu wa hum ta ñom ruqud ni lay nelaw ni lay xaran ni la tebbe so len xole ni da ngay define nelawu ñu waye wa hum ruqud ni nga nelaw dañuy nelaw yu melni nelaw yu ciwal nga xol seen beuri ñi ngi xol waye yu ci da ngay xol ñi ba tax ñi ko di walbati motax mu ne wa nuqallibuhum ni dalal walbati zat al yamin ci watu ngay jor wa zat al shimali ak watu tamun nga ngay nelaw ñetti timiri ak juroom ñen ci at waye bu ñalay ba fi rek ñu walbati ko fele nit man ngay nelaw kon ñi ngay nelaw kon di walbati ko teyewuñu ñi ngay nelaw di walbati ko teyewuñu wa kalbuhum sen khadbana basitun mangalal sira'ihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajdi tedd ñu lal ay loxom la def o ñi xajba tedd ni xajbu de dal di seen fan xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxo yi ni ci kanamam yëkëti bobu ni xajbi def non la def ñetti timiri ak juroom ñenja te tokki wul ñu bayyi fi xalib ni xajbi daraja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko luddul ñu ma andal dong yenen xajj yañ ci mbeddi xajj ñu ci mbeddi bari bay bagade xajj nak gaay yu bax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju bax day maye daraja andak waju bax day soppi jikko andak waju bax day jubant nit xajj ba ngi ni morami xajjam yi mo leen ëpp demin fofu xajj ñu tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu dan de ni bo xane bi liko ko may moy gaay bax yi mu andal wa qalbuhum sen khalba

ñepp ya di ñu andé rek té sam mom xat bi waye suñu borom daal leen koy askal ñom ñepp wa kalbuhum basitun sira'ihi bil basit seen xat ba nga talal ay loxom ca buntu xontima mom tamit def na gaaya nek fa ñepp ci muri at ak juroom ñent ya Allahu akbar yalla mu ne yoonte lawit talaqa alayhim sulan yurnuwan lawit talaqa sulan yurnuwan alayhim ci ñom ba seen leen ñuy battar ñiko di xolé seen xaj ba def namu def mu ne ko la walayta minhum da nga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ñu ne rek da nga dal sam bëso xel won yi ginaaw mu ne ko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban ci tiit bo len yurlu won gis len ñu def mu ne ko ha yalla ne yoonte bi kon da nga tiit kon da nga tiit fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen ni deg borom xam xam ni la yoonte bi du tiit wala ni la yoonte bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala ni wax mom mo wax sayru alquran bi yah bi ni wet so defo li da nga def li muskale bi moy def ko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñu nan yusuf defoton ni agutun fi ak takay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangé usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme lola amut werante yaratu ko waaw so defon nangam def nangam waye defo go lool su boba ni werante yaratu ko waaw ginnaw mbir mi amagu rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jenn dina ko jenn wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak ne ko nak waccal fas bi waaw ko amagu ñu aw fas jarna ndax ñukoy mbecc nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waji war diko dawal ci tuko wacc te kën dugul fas bi kon buñu yalla ne yoonte bi alayhi salatu wassalam lawit talaqta sayur lu won alayhim ti ñom waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yoonte bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonte bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len yatasaalu ngir xala yalla jante baynakum seen digante yalla dakkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tuddi ke xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tabbi ñu fa ñet témer ak juroom ñent ya legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tuddon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu nek kam labistum ñaata lañ fi am xaalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn ko bis bi matut ñom fa ñom ginaa bi ñu dugg jent baangi toll ci 9h 10h biñu genn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah dëgg yàlla amuñ fi fan xaalu ñu daan neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wa dëkk ba subhanahu wa taala biñu

0: تشاور أكديسو فلا جناح عليهما بكار نكوش كرفن لا ننك فرال نحن نغم دفول دي ولا ننك فرال نح دكتور بنان ننك فرال ولا ننك فرال نح ياجين دماغ سيلا غري ما سيابر كيوين يويو لين جلين دي اختفى لنان دماغ فرال نح سمسو دي لرون دي sa bo degg ñu na soomu du bu deug soomu baaxul bu deug kana wéen yi am taab wala wéen yi am taab lola bobu febar mom dag mënes nako degg waye wut sa biiro rek di xoyal di jox xalé bi muy naan ci ne sama sawda du yut lolu deugant yaa ngi lor ak jaamu te yalla ko defalon so mom ci sa wéndi motax soko xagne rek am lu yalla xaj so nam ko lu rek dal yam par ben say len gugu ma nga nef legi motax nef du febar du yalla tek jigen nef mo xida ñoyam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bop waaw kep ko xida moko tek bop sa bo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xale bi mo lay fay xëc sa soow xëc le fil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soomi du ko mën jox tag wa in aradtum su ngeen bëggee an tastardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nanguta nampal nga bëgg yóbb sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awladakum seeni doom fala junaha aleykum amulen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxe ma ataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay bi mu lay nampalal moo gën di waroo nampalal la fay nit mo lay nampalal moo gën di waroon nampalal la loolu la ay ci wax yonente bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonente bi ca gën a dégg arab mbolem li dégg arab yonente bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullah boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ko nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal dana dég ko ne qaala rasulullahi salallahu alai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu tala sàkk xam xam faratal ki bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam xam faratal ki bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su boba loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nampa ci nit xale yi nampa nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga di ko naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir xogna bi ngay ragal yalla mo meuna sey waye ko ragal yalla mo meuna yor jama ndax yalla ngay xet ci mom ah yalla ngay xet ci mom ñu ragal yalla leg leg ñukay taxaw seen bund keur sax seen demal na sax mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
1: aye fuku ak djuroom yalla nen manista da kuni ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la djubal kuni ci njub njub ga yakoy ani waman dallak fanku manam ni ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra' moy sar bi gëna bari ay atté ak li sew sewan ci alquranul karim mo waxon len inshallah ci li salu saqaleen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mi ngi jëm ci alqada wal qadar moy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ño xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ño xamne ñu wax ni lu am nit ci lool tam deug la waye dafa am sara mom alqada wal qadar nak bindikat yi dan ci dul xoof dañuy yam ci rek ci nañu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangi alquran mom min suratil fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko bolé day woné né ba ma adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye ak hurriya liberté go xamne daf mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun dëngëte lu kenn yaw yor sa bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug posu jambur ñu nan yalla ko xeer ci jël yefi jambur deede yalla du xeer nit ci lu baax ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ni tada ko tege ci ñub fa inna ma yatri nafsihi bakhum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub sante yalla o man ballaku tege ci sankute fa inna ma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ëllegé ngana yalla ne waaw wala tasiru du bakaru wasiratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu am ko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al-akhirah loi adun nak loi naturel bi moy daw moy alqa alqawanin alkawniya fi li daw aduna moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw alakhir nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moy tu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna so alakhirah wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bes len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar duwar los morom ja feli la wala tasiru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la worni ba alakhirah mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu dak nala worne ba alakhirah mom dogna wala taziru waziratun yusra ukhra gor gor sen mu bënn nak ba def ci jaaw nala worne ba alakhirah mom dogna gor gu fi lettu it to alakhirah yow dogna wala taziru waziratun yusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah nelen gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamni ki jigen la tab ak jigen kon bako gis xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek معذبين جدوم وين نخير حتى نبعث لدول دنيو يوني رسولا أبي يوني تتر خير ووي الله أكبر معنى يالله سبحانه وتعالى دفري بنا خمنا يالله مستدوم أو خير لدول دفا يبال تخير ورسولا أبي يوني خير ونيو نلن يالله نيانا دفل ني أكني أكني سوف كخير ولنك نجنك نبين دفل ني نخيو خمودر تبارك وتعالى دان يوني تكال سي بغاس da genn seen biir ma jappale ñoom ñep duma leen yoonte bala tak ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal leen duma ñoom ñep yalla leen wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala al amrew amarna ci bo sadami ngi len ci ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna minna an nuhlika ñu duma qaryatan amrew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defé ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jaddi yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawlu yi waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te muy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna nyaata lañu alak min alqurun ci ay xet ci aw nit min ba'd nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñ waxe qarn nak ña nga cey djublu ñe dund ci bir qarn bobé ñom la yalla wax nyaata la ci alak ci xet min ba'd nuh ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye na xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak leen moy ñu diité xéet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbi ka sa borom bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira xibar wala dañ kumpa nekkit ko xamni ki ku ko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamné aduna rek mo koy tax di jog kër kër yusin muy kër kër aduna tax yalla mu ne koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw ñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw ñu defal ko jahannama sawra jahannam yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ci kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dal yu koy lol du ay yelam ba mu nien yu dox nak ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax do ma dama da war bu seené moramum do ma damaam yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ban nangu am nit gutoy gogi ndax bis bu almi gi takke rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata al akhirata khujub waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah mom dal al akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy bëgg rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al akhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jëf jëfi al akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu ñun fekk mom ay kayitam leerna manam gëm na yalla ñet yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba noppi te du ko fay lolou la alquran mom lolou la xam wax je nak waxina walaf la waye alakhirah yalla dana nit dana liggeey bu ñew alakhirah yalla du mu lolou bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba waya tasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motu du yamna xiyam do agni waman arad al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arad al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yet yepay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo moytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo moytul danañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani ba gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haula ay ak ñu di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna nara dem sawara yalla neena du tey ma lay teggu ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo waye fa dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du am natukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tey ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakalla yeen le nak senegal le ndeysan di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakalla jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakalla radiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarkallah bo dem ci suñu borom mo mbire ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mune umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum len ci ñoom ala ba'din tek len ci la ci def mune xolal aduna nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes tak ceesul yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mom taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam da gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yum momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep mun ta xey war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah da gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xol rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xew ma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah الاخ اكبر درجات مو گن ري اي درجه واكبر تفضيلا مو گن ري گن لنت فوف موم نانا لي غي گيس في لا غي گيس فلي مو كارو ناخ في لو في گيس لوم لي ييم ييم سيني برام سبحانه وتعالى بو ديمي فلي رك گا گنا ييمو دا گا گيس في نيسان كو خامن كي تاي جي تي باراك بو دوي وار لاي فنان بن وايم كو تيم اك ايتاس بو كره waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etasim dekkek ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugee yi la tajal bul def yow miko beug ma allah di bole ak yalla ilaan akhar benen yalla surati israa ayef ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bole ko ak benen yalla ilaan akhar jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bole ak yalla ilahan akhar jenen yalla soko defe fa taqud da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarkal de nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taqud mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ki lo duggu yalla def na man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla yi setan ci la nga dug do ci am ndam muk la koy waral moy nga def lenen luddul yalla yalla bis bo defee luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yunus yalla musa alayhi salam joxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci al isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu israay ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen diglé bil walidene ñaari wajur diglé na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada néna lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko ko tek ma nga joggi ci ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek def len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ci ñaaré loola jigna len tabarkal wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayn ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay diggal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yow nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam ba nga man ko ba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétane mo le jëm won ni ñi yalla su terriéru yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magan bari wu wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigeen wi dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ko mën na tontu la nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde mën ko adireen mbacké mën ko demal topato ji ndax yow da nga joy gudde ba tekkone law comme mom tam legutu joy rek tekkugul lu metti tabarakallah
2: fala taqul lahumā uff.
1: Te baat uff gis nga nim neexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo nak uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jaduul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bilin gadib wa qul lahumā nanga len wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wax fid lahumā nanga suufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min arrahma mbag mu joge ci yermane waxul delen ñaanal nan rabbi yafma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal sa ñaari wajur fo man di tol kon digënt so ci suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum seen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg ko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ci seen xel ngeen defal seen wajur bëgg ko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ci la ngeen def yalla mëna lolé xamna ko fa innahu yalla kana nekna lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaar wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisumuñu ko nona ci gëreero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaar wajur nga dëngé len waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yunit bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom je nekul rañaan nako su kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako su kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne moy genn dekk muy barñi mu dalé ko fay won ci bëgg depp baaji daldi koy wo do muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poot muneko lutax muneko bamay sanni sama papa tout la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barni fo yowma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papa bu put doom jël ko sanni ko ba barni muneko nak jallal ma put ndax fofu la jallon sama papa ney fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakal yalla neena wa ati na nga jox wala wa ati té nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa té nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uff torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermande tey di leen ñaanal mu ne soo ca noppe aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiqa ci ñoom nga fexe ba fiqa ñoom àq yooyee wa aati zal qurba haqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne niit ngeen di bokk yin ñaar nga da koy àqam waye dom gi nga xamne moy soso seen digeenté nga def ko akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu akam te xam ngeen miskin mom akam ci alal gi nga am buñ ci rudd na beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aaje wo ñu bëgg sa bu aaje wo he te nga yor nga jox ko loolu nga koy jox loolu moy akam ndax li yalla waron na jox miskin yi bañu am loolu la yalla jox akni yaaw yi bañu omal ba ëppul seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu akni yaay muy ñaari walu mu jox ko akni yaay manam kep ko omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya lolé la yalla bolé jox la mune kon nak ak yoyu légui man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye bëgg na ngay dindi yow lolou di len jox ñu ak mo ñew miskin yoy ma tax yalla ngay wax ci suratul ma'un neena ko gis bi yitte wo miskin gëmul al-akhirah ra'ayta alladhi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين كوغيس مسكين يي دولن فالي دو توغ ني ليك دولن فوتال دولن روتال دولن ماي ماغ لين دي سيخلو ماغ لين دي داق كوكا يالا نينا بوي سيت كو گمول الاخره مو يبوغا تامبلي تي موم موم گمول الاخره كون مسكين مومي دا فا ام اق مو خام مسكين بي ني تي سا كوغن لا مو خام مسكين بي ني تي جاكا جي لا fo gis miskin rek na nga xamne alquran ci suratul isra'i ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam yi ci sa poche bi num tuti tuti na la woor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabn as-sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tuddé ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bi nga la fa ci say wajur nappi ci say mbokk nappi ci miskin aji tukki ci sarin rewam donte da bari alal waye dafa tumranke nang ko jox haqqahu aqam ci sa alal ji nang ko jox haqqahu aqam ci say jeflante ba nga xamne mom tam dina meuna jox so jile walu alal ji nak mu ne soy jox zal qurba sen aq di jox miskin aqam di jox ibn sabil aqam yalla meuna lol lepp nak wala tubazir bul sax saxe alaji tabzira ak sax saxe tabzir muy sax saxe xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamne limuy joxe fim koy joxe fu neex yalla la am sax la moy ko xamne limuy joxe la ko xamne ku la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanu ma lahu kulluhu fi haqq lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqq kana mubazzira mujahid mune bu nit jëlon alalam yeb tek ko ci fim ko wara tek muy yoon suñu borom tabaraku taala kuku nekkul am sax mune waye su jëlon ñaari loxoy tepp kep def ko fu jaadul su boba nekk na am sax li maana bu ben waye don taxawal ben fo ak sabar wala fural wala yidem ni ki yoy nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin soko abalon paak mu ci xolli soble ya nga ca bok soko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd ya nga ca bok waxuma la nak soko maye 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca lola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxe bul sax tabzira am sax moy joxe fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxe yalla ne nak non nak mom bu lu ko di doxale ndax djeggu nga ko xamne mo gëna soxla wo alal joju te ko akala la wax da jox ko kon bo jox

modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do na yak ci kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference bi am solo yoy ñaan du fajj aajo day degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xecc sa mbaaji dina law du am ko waxu ba sa ne feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da nga wax ne bo beugé gëlem wala xatim guy may gëlem da nga dëgg xatim gu ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xatim gu nopi dem kasamas am gëlem dina dara jëfé ndax gëlem bari wul kasamas tabarakallah fele le bari ca mauritani wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gor lo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka fukki fan ak juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ngi doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tar bu ri bi tim nga fakk ko ci sama kaw tara ba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jige nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok naan yalla fakkal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sa kër na may mu jinni du tax yalla umma jinni yeb la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw ndaysan wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrar rashada yalla neena fa darabna ñu daal di sadd ala azanihim ci seen nopp ya fi ta fi taquntuma sinin ay at adadan ci abli ñu daal di fay nelaw ndaysan ñetti téméri at ak juroom ñeen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen ñu yeleen pëkk pëkk ñoom ñepp ñu jox daal yeek ab xif nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéxe dafa bëgg mu xala yi doon nelaw ak wa dëkk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xala yi nelaw wa dëkk bi ñoom xam nañ ne xala yi ci jëgë yag na waye xala ñoom def nañ ne dembali fi ñewoon dama dama istufaye ak newam mu romb ko nun lay def sandaw gi soko tiwut bu deugal def ci lu bax welbeuti ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga fexé ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew fi ba faatu ci bind sa tur ba dañu fatela te dañu fatela du histoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarakallah ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti su ko defé bo fi jëgé ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahnu lina'lam ayy al-hisbayn ahfa yima lajisu amada yag nañ fa dé waye nebuñu yag nañ fa dé waye sax yi lekulé lañu fay yag yag nonu len yalla doon def nak di len walbeuti ba yakku ñu jot ci ceneeru jant bi tangor yi ak sedday bi lu yam ba fuus ñu neguñu loola la tuba bi jema jang ba defar filisidaar tangor ak ab sedd di and di xeral loola la tuba bi jang ba defar avion may naaw tangor ak sedd di and ba wax avion mëna jot ci kaw jaw ji dem manam bu puusante amé ak ñeddante rek xëccu bu amé rek avion mën na jëm jëm ci kaw xëccu bobu di am ci fiis dara ñoom sëñëw yi mën na tax sedd daal di am su ko defé kon bala ñi dugg ci nahnu naqsu alayka naba'uhum bil haqq xana dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mag ñi dañ ci aljuma ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in mbokk ñi deglu ina bañu sante yalla julli ci yoonent bi alayhi salatu wassalam delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala fasiyana andakiyim ci tafsiru alquran alkarim.